Adori san pwano nya e. Wakana bamuo. Hey. Samia na samtia. Woni atanio. Adu wuso. Wabaya wusa. Wakana bamu. Hey. Samia na samtio. Woni atanio. Chai. Wabaya wusa. Akwanchi onai.

Awurade wo wanya wo dey awurade fo oh Jesus many a tie must se nwuma e din kan no se na e ka Jacob ngo na obari mabi ne no babetin tamwe di go dru adetie Tranisi ojane yere na dapadie nyina ho kwatan awuradie ni one pipe bo ani akom chene ni nyame asem ifirisa wo hunu se edia na daneswa enye dini ya na yedim pa eye nsisie ni na dadi ti woni awurade kwatan tam na tranisi otwan ni mono awuradie nyankopon se sanide yan okofuo ododuo Israel ti nyame ba ene da wutie me sa won so beto na won twen awurade won pai bom na samne akom jinmu a won so so awurade ba sa sa wudin na wad

bo ni wo ni pa ne hwan zo no ba kon china ma so ana kona du ana to anya ma so wo se ni pa from ne wo se ni ma nyina to be nya ma wo wo jide na ma bo nya ko ko a from ne o se all things are possible lu ha sa ima ambe ani me di u kan sa di wo ko we di mo bi o sisiri ma me ma wa so to cha Area ya pray mu no ma praja wasi akonya foforo bi so send the one you know abehun ye me nyankopo me na meto me so ba ye wo israel you never be call me ba si si ti me shira na ma shira me ye wo wa me je wo fri owo paso a ma je o sa abre ya wo di shole mu ye wo da de me ba si si send you a nyampi wo ha hey for money ba Ma fama wa wonye me ba minya ko pawa mi onya mi meti ase ni o mama nkwa mama wo mankwa mama wo kunu nkwa mama wo busia nkwa

se mama na mo mon tonyo ma ma va yo yo yo do do do anyo mi mon tonyo mo poko na mon tam ne sa chire he.

sa kama kama sa kumi buo sa nai anyumi sa uri chere osori anyumi ya ni ameka chere sa obani fuani ni zakawa ni ameka

Zenya yaliya ya tu miya kamini zenya ngo ponti asi. Ah, wana kacho zay yaliya na tu ni aduko. Wenyami asamu ngi na unken kanso. Na wote yami asasa. Yaliya na bwanso wana kacho zay ube kuu. Ha, wasume diya. Ube sumwa uwa. Ube sum kwa siya. Ube sum yohia. Mesu diya de pesa de kacho ngi na misa. Ya wabana diya sa oke kane huwa. My young brother, my young cook,

kuntu muriba na obepa ne mani wani suo enano pei wudaya subi awasum epe mwema usisiya.

0: Awurade wi ase ne bibi ake ba me. Wi ase ne bibi ake ba me. Owa ni ma ba bo ni na. E wa ni ma bra bo ni bo ni na so. E wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.